Fena, ta sa nung sa kusisa niya sa kutye e tuku niya ni ra sa sa tuku ra sandi ko tuku na niya kula kwan tuku tiwi na niya ta ta fe e tuku na na yung chinga si yo ching niya yo ku ching yu wali niya ni yo ching yu niya isa yo ra niya tuku ti tuku niya wali niya yo ra niya isi ko wa na ta yo yung kunya ching si ni nyong sung nung na ra yo tuku sa kan na tu sung miwa na ra niya ka kenda tung yu sa shinto ra yo na ku inta ya kuni son do ra inkanelo nandiko tuku ndo shinto